0: Suwe-suwe gorohane pedhot.
1: Kula seneng e, Bah.
0: Mangke dolanan apa piye?
2: Nek nembang iki modele lambene dijok-jokno.
0: Heeh. Ngene cangkeme maju. Ayo, ayo. Ayo.
1: Iya.